0: Ka Subang, Neng.
1: Yening kosong panumpang na.
0: Iyo. Rek nyodo. Nihang di jalan.
2: Sakyo ti iso na nang kang muat lana oge.
0: Naungkeun ratu. Na atu. Neng te.
2: Kumaha kitu?
0: Bade angkat ka mangga.
2: Sami wae abdi ge bade ka Subang, kan.
0: Kumaha mun dijajakeun.